kay tichonah kanapnok ginis lahubal itnokonet by Dios. Chikokan ayatsin tolchashkan kan oko kapshalui yung hunok sa mahanil ko programa.